Ni pa ga te ba ji mo wa te ge ni ni wi ji we be mo se tribal council me ma ki chi o ga me ki chi me ki na ko ka me ka na ba chi ji ni ka te ge a ba ya zo wa ka university Winnipeg ma university Manitoba ta ko ga e me wa ga wi chi wa wa